0: Parce que vous avez un espace ici, vous avez un espace ici. Koy ne fama ngi mo ngi tax ci ngono ma tax bo ci ngi ko bi nga jaxat ci ngati ak ko woon ni rande ma ka ko ni ko nge fama ko ko fuma na ko pare ci ana ma ka koy ne fere gal li
1: ngoy ke
0: ko dafa ko ko bepp bepp ko le ma
1: ay ngoy kere ngum ngo tepp ke ra sag narab ko rosen naro ga arab ko ros
2: be to kere ko wa bune ba je juf
1: garara
2: ga to ta e ki ko nge ti ni rane ko to go ti en kwa bunji kwa manu kabisa kwa neti chene kaa kasi ndoye cho kagi ina mocho som kabisa ako tu ngwa lodi nevi chuchok mwenju en anogiri nga legap cooperative se notri kututu ale peta kiyo nyo nga ruteji som cooperative en koma samba notri koma samba notri kono te leto agere sta kwa ya kabisa yoli nyo mwenju tikyo koro mwa nuko riskeni ni mwa ile kwa kena cooperative kwa naam gule gige ke nage kame yaane mo iyo ane kato sa ino ame kusi kukubare gika yo kome gika yo liye en ngodiyo take nilube nao kose tatake echeer gondu ikyo kukondu ikyo indu uchimpichu kanya tango mongke ni cheket kato sa ngunu kuito sa ngelega ulinyo lugu sopto vi ikyo enge bagen ge isechu kote se tago ni indo vi kato sa amuna no agetri mi tabu gondu ikyo ulu toto umu evi chuchok
3: Kau ni kau nak umi mu. Kya ko may dulli ala ko cooperatives la kini ki ju ti ri ti gitaro ako ka ne pishet ages express ti gitindo ko gi mu gutel so cooperatives jo ta ko sai ko ngun no ko ma o ay ro mo ta ti gitaro ni studio ki ta no ne express ka sa ne gi ti ge ngale ka cooperatives ku no a ba na le ma ti sin ngal ya ka to la mi ja le ti gitaro ko gi ke ti ku no ta ngal ya ka cooperative a ngal ja mu ne ko le gi jo cooperative issues only ko ko sa ya fast no mo gi
1: ngoy ngoy
4: ken ji ji second dj
5: jamge edwin tanu eric rodo arabe jak de gitara jamge de gitara jor wenyu
4: jamge ken
5: pa kongo bishop emanen ko su ka ya ne ti sene ka ko ne te torolo jo mi studio a me ke bonga san ka sa de gitaro go ji ta ga ngene ngi ngi ko lep kra on ba shon ki chai ki bata re ko para ti ste ta ka pesa mi hakot ko para ti ne bana ti ni ke le fataka mo sako ya jam ko tinda tu yo she ke ta jede ki tarop ko ne inyoru de ki tarop ko ndi am lim po gora ba para nya ko ne ti ka me jam ko ne en edwin do nu am be jam so am bi ko ke tinda ko para ti ko nge ba she bi ka ka ti wo ko ti ki tarop so ko ne ti wo de ra ndu ye ne ko mi je bone ne ko pa ka we ne ko mi je bone ti wo ko le ko mi de ki tarop mustar wa be le ko ne ti Aku pun sihun cecahan cepat kooperatif cemene wan itu cok.
1: Kita
5: ke semua manjung kita orang ramai yang cok energi. Apa apa ground asuhan happy. Oh no lebih cok cepat kau tiup kau gila tu neng lekap kooperatif.
1: Agak sah agak sah.
5: Lebih cinta cinta kooperatif kau bunuh boror dia segala. Lagi nikmat cek lekap kau kau mula tak.
1: Kongo miarab sahure yang kemag tiaga enggak sob cedai gaya syak sob muk sob geng samari.
4: Arab sahure.
1: Hello, Saudi Arab Saudi.
4: Kungeteke North Rift, South Rift, akajek tukul jekimite ulimpa Rift Valley ako tawo igenya mu anaendet kumai consultants fa mawe indi gigera imkia wei ulimpa Tanzania, awe Zambia, akibo abunu limba Zimbabwe atariti bi ngalekap cooperative kora ngalekap policy making.

0: Itu magai.
1: Magai kasakinye? So kati sete en olda tugul imiten imbar imiten tuget imiten boisiet age tugul.
0: Yes.
1: Itu magai ge.
0: Ingen ile. Ingine gogoi malakini amwae bada.
1: Aya, usinye mwae jis. Ii lebete bi chito ne tut kotigonin.
0: Ii bagilot kotigonin, kotigonin iki cha.
1: Oh, gilo cha?
0: Ii. Amwae on behalf.
1: Aya, gwen inge kasbi kibi oli. En oret noter bo simoit ak oret noter bo conference. Ima FM hello. Hello mama tin. Komi ngoi nya.
0: Kwanda MCA. Ngasam ko
2: flebla.
0: Ki bye bye.
2: Amne re de.
1: Bye bye kabisa amne olon.
2: Bye bye panda mu simo ko mas ba video te.
1: Eh.
2: Ami dan we cha man. Bye bye jela.
0: Ah.
1: Matinye ngal.
0: Ah bye bye.
2: Ya ko sa tu je.
0: Matinye ngale.
2: Ya ma ki tagat ke ba tu ni ko mas bala na ki.
0: Eh.
2: Ba wan na wan ngal.
0: Kongoi.
1: Ema sana lo.
3: Teri ta man ku blanga tara mo tuja ko ti ole nan ni.
1: Nemien.
3: Ta ne ko man le zik ta be ni le ngoben.
1: Ah mun ola ban ngoben.
3: Bye bye le ngoben ba na kabur ko re ra ni me ton. Mara gore ta ta ko tekiro ndere ino.
1: Eh.
3: Kuma ko ma de wi ta ni we.
1: Eh.
3: Ingeni le ga bara ta takti ke ni ndo meri gi.
1: Ah ge le mai meri gi.
3: Ba ma ta ni ndo meri gi ni tu di ni le mi werta na ba ma ni uno.
1: Safi.
3: Ore we jama.
1: Wow.
3: Ingeni le mi kina ka tinga ga bara ga ba tuna yo ingeni le ga mem di e ole de na ma jama ni ga tona ga ko ti e.
1: Kongoi,
0: nengage tanga
1: bisa. Da, neto
0: ya neto fikta bete
1: ni bezi ngoku.
0: Ah, santi fikta bete ni rambo ngoben. Nyalo gi katangile nemnye. Nyalo gi. Ya mune.
1: Magile anemnye sinde. Magile inemnye. Kare
0: to amau ngolo karoas. Ule anemnye sa walne.
1: Aya, sa agere bi
4: la. Ge gore sinia.
0: Gore. Yes.
4: Ya
0: mungana. Ah bye bye.
4: Ega to anta mangaran
1: na na. Ah bye bye kabisa.
4: Ega to angaran pa daben siya gile jigi bye bye bar nya no.
1: Sabe ke ba yele ke bye.
0: Akke ange bar nya ngara.
4: Ega to bye. Kabisa. Ega to mo table ta gile jigi mi wal kabisa.
1: Kongoi.
4: Aro gatu mai la ta. Ero bara mama jaiden.
1: Kongoi. Adu ya je bare. Emma, it's my love.
3: Where did you come, didn't you?
1: Never yet.

0: Asante sana tena Nathan wa Vicky Brilliant. Simu ishe kahing somok. Ulangitara wa munetai Nathan wa check-in confirm location. Emma FM, hello.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hello. Ini ada Mbadu.
0: Bagiti nyangal.
1: Pagang sa among na badiam badiam.
2: Abay bay badiam badiam.
1: Kong eta muta jibiti tu pagang sa ne. O ne maguro ri se tu mo barekyo. Ako gita ke gende kura cha mage.
0: Yes.
1: Inge lom ni live.
0: Ehe.
1: Iye go yo si bong ne ne o de je tu tu nu guri biso. Agere ki tu badiam badiam ne o ma ba ya ni cha man ko iri ba ni. E
0: go iri ba mza.
1: Awo go u su su go tare tin jo ba gara.
0: Wa wa ni u si ga mza.
1: Ma ge le ni ga mo u si na mi di tege.
0: Ba ge ge ru ti ba ali anga ta ga wa la u si.
2: Agi de ya ba u di si di ta me.
0: Ta ga ru ti ja ga mi ta be.
1: Eje. Ile go che so go tu nu guri biso inde ka nge ti cha man. Ama je kitio ga ndu ne ni mau ga mo ga mu mata ta historia ko bi ni historia nda nyo no ga lia go bi de tja na te nyo ni ndara go ni po me ka undi ge mbu yo ne
0: mutia
1: e ba re ba ba ni gara me li to bo ta te bi nyo ko be tja na nda ni ge ma ywe wa ge ma ywe ke ine ge nyu go ga go si to ndara go ni tri ta yo
0: mutia
1: ko bi ne mbole ko ra ni go mu jango ha gi to to ti mande a ge ba so go ge nya la ke cha ge go ba ma ywe a ge ba so go ge la go ni go bi zu o si to go ke nyeno lo ni to ma ki to ke le pole ni bu je aminda ni go ke tu ye nenda kongo
0: kongo e asante sana kibendi ke rwa ku na ta ki wa mu na ti ki ja wa mu na tai la ke ne go to mo ye mo ti ke nyoro ne ti da ke nge amu la ba ti sai ko ti ne se de no limbo ndo nyo ba ti ble
2: ha ile nda ke ma ki nge bi ge ndu ke number 1
0: ma ngara lo go ti ta no ga bisa yani
2: to na ji to mo ga ji big 250
0: ka ga nge bandai ko ga to mo big 129 Kajut pegi jenis yang 36, so tu kita macam pegi 93.
2: Pecah 93, kalau kita macam pegi kebide ni kita cukupnya lagi enggak. Kerja aku tu kan ibu tugaan orang nak aku tu mimi. As long as meeting yang masa ni lelang congratulations.
0: Konya limi.
2: Koi tiaga tiwe gaya nunggu ni agi work 7000. Bide kita cukupnya lagi enggak. Kau timi tenor orang aku tu mimi yang tuge na bawa ni buat ilah naga konya pegi 250. Kau tu mau konya. Nyong kita cukup agi bide konya lagi enggak agi work 7000 tuge number one.
0: Tuan itu being 93.
2: Yes.
0: Agak macam je kerja refreshment machine itu kerja kerja le. Tuh semua ni kau cuci. Tiap macam cuci ni lagi enggak?
2: Nenang jita dapat.
0: Agi mui teh ni ada kau tiap neta ya mau guna ni kau leh depin.
2: Iga cuci.
0: Tahu guna ni depin sawa sawa.
2: Makan siapa ilegal itu yang kat tepin.
0: 9:45. Kau jita ni kau cuci ni orang nahe. Agi re ni orang kerja jita ni boh.
2: 496.
0: Kau nyuruh kau agi ni orang 7000.
2: Kogile la bakti joktu ge number 1 ichile star 441 hash is the process no don tori geri le kaiti ne onga le in the pin ina ile go kwa through
0: pin ngunge aguma series links so sam
2: yes
0: star 441 hash
2: to get number 1
0: agere ni anji dan 595
2: mhm
0: ka nyurji agi ne 7000
2: anji tani gure michael
0: go number ni go le 10003
2: ka
0: nyurji agi ne so bangit pe 89 longi nyuruti ndai no bo studio
2: ila batu ge number 1 araka enje chemina ne mi barak bide ngonyi la genge agi work 7000
0: pigeon 89 ko hi agenge en biki go gi chilingo ni star 441 hash
2: to get number 1
0: amaje ge tu ji jomba 979 ne go itunguni so bangit pe 88 alen mi agenge en biki alinda

Bonus komi between 20 and 30. Elipu tiptemi ako elipu sosom. Ngut kutuma iname gine sire silingi pokol mut. Mi bonus nguna elipu tiptemi ako elipu sosom.
Lakini

0: Media Max, wave app ko application at regarar ni ñal jinn ni ñe nga sarta ga tugul ker gi ciile itine application ni so ko bit ko taretin yef ci te ma fe mu tugul le bit nga sarta ga tugul excite ga tugul ker ile me nga ngu seren te tuti ki ata jogarar nen jotta ci bo ma fe nga sarta ga tugul agar ki ne de ga sekta man ije ga ko tuma ga man da golba studio
1: 10 minutes ki tio
0: ki ne de ga sekta man ije ga ko tuma ga man da golba studio ako ko tom gemande ko lazima ga yigit kinye
1: lazima ga yigit kinye
0: kimete gemete jita tu ko kigarara ni kimete gemete jita grabia no gabisa
1: lazima ga yigit kinye
0: lagere ga kinye ka ko nyin machine ko yem pile
1: nyam pile
0: mi bi ampile mi top
1: mi top
0: mi ampile gabisa
1: eh
0: e mi ampile sai
1: ako
0: me ko
1: ile super fry
0: me ko sir dege chek som ma me si law mene ngim ngitin iwir ago misen age wir ago misen alag ne kasire ge dege chek somo mara iwir age ake 833 iwir age 837 mago pate chata
1: baba se chata
0: ga go ga ko go le ya no to mai misen
1: mago pate chata kapsa
0: *441# age lo ngi de duge namba angwan *441# age lo ngi de duge namba angwan mite tuku chegarar nen kine ga jamo ngot nyugo bonus bonus ko mi ngo ngetegel bu tipten awo ile bu sasam ken ko tege gerji joro no ke na gele ngo na wendi ga tonglo en gele bertena bu bonus metem ji ne gi nyoro gne sire in fa ko tame te gi wego go nyongo gi wego go nyo metem ji ne gi nyoro kine sire silim bokol
1: kine sire silim bokol
0: kine sire silim bokol metaji bi kyan
1: ngi
0: ge jil jingon ga besa
1: ci gi genam jingon ga besa
0: metaji bi kyan ngi ge jil jingon bonus nguna go mitei 20,000 agoi 30,000
1: agoi 30,000
0: ngani
1: hii
0: ngani jita nige gure ngani kigure Yunis Yunis ngeno Yunis ngeno kukia kunyuru 17 shilling kwa enyo kunyuru kikunyuru 120 no 21 shillings mibetu nikia kunyuru 85 mibetu nikia kikajan 6 shillings
1: hii kala kikalia 6
0: kikalia nyesu kukajin 6 shillings
1: kikalia
0: haya mibetu nikia kukajin 44 aja soso ane qualifying bonus
1: qualifying
0: kakikaji bonus 24,185 kungwe nye Yunis
1: kungwe Yunis
0: niwara mgeno nan chibabara mgeno
1: chibabara mgeno no
0: maginae star 441 ash akiliwe nkitio duget number 4 ngoni
1: Baba Ringo Jiji kure Kiptun
0: kias
1: Kipton
0: kia kunyoru
1: yani Kipton
0: kia kunyoru 40
1: Kipton
0: kwa henyo kunyoru 69 hii aku kuru 43
1: Brian Kipton
0: karibu 20
1: we
0: kakiko ajipo nas 29,000
1: 500 and
0: 404
1: 404
0: 29,404 very good
1: we
0: tinya ngalia aya ngoni agani
1: gerchi taruso
0: tarusko kya go nyoru ngo gerchi sang tarus
1: e wi agi kana mwigit ko nya taruso
0: ki go nyoru 911 wa yenyu go nyoru 199 wa yenyu go nyoru 665 o ga gerchi sang arnya tigen
1: mungu tigen orno gerchi julieto orno juliet chungu sa di julieto
0: juliet ah ga gerchi sang juliet
1: automatic jo
0: 896 896
1: Okay, ngiaru rungu mnyi. Duget ni popora tisai. Kwa duget namba ata?
0: Number 4.
1: Duget kwa namba angwan.
0: Kale ne. Kale kutu maina mege nisiri slimbogol.
1: Uligi kwe.
0: Awa kararan sai bonus kumi between 20,000 ak 30,000.
1: Iii. Uligi kwe.
0: Menga msiling tiptem nungu. Ngutko ginyoru kinesiri silingi shek. Pogol agenge. Kero ko jita niyo. Kiko nyoru 166. Araba wata nga.
1: Araba wata.
0: Lakini rapiche kiko nyoru jami barako 4,959. So sawa sawa no. Madinye shida no. Kero niya gina. Kiko nyoru niya ta. Maya 5,338. So sawa no. So mabate ni nye no. Kero niya gina. Kiko nyoru 400. Wainyo ko nyoru 15,000 arato ko batanga
1: kigure bongay
0: kagarjin sa
1: bongay
0: kige ni sita na maslingele bu nyampile chita na ta nebre bay ko sa dying ago jus kumendwa
1: kimwete ko bu nona ni kimwete ko anyale kimwete
0: kimwete
1: kimwete alan tabere kimwete
0: kimwete
1: iro
0: ko mondel gon kia ko nyoru 61
1: 61
0: ko nyoru 59
1: ko nyoru 59
0: ko nyoru 20 qualified ka kanam ka pesa kirbona chai ga jo 30,525 kagi ga jiga sa kumye
1: ah to
0: 30,000
1: ole miteji jo sai
0: 525
1: angira le nit ko besi agimye ti jo ka pesa
0: imagine kasar ta ga tolo ngete ngun ke nyoru ji tan ba 200,000 idam 200,000 sai ma mande ke karo
1: I'm going to go to the house. Atianye jebarus anyo jebarus yongun milege gure jebarus atiametini ngawa jebayuo ara nawindi jebayuo kigat legle jebayuo
0: angan jebayuo jebayuo korab nani korab yunis kaptengu
1: amilegele kaptengu
0: karibu kaptengu
1: agu milegele kapjeseru
0: agu mi kapjeseru
1: agu mi te kapjeseru kapjeseru kapjeseru ko gijumbi ndene gikoiseru igure kapjeseru
0: Kikure Judith Chepkoke Kuno in
1: Mamoniat
0: Kuno Mamoniat Mi Canada
1: Aja kini
0: Yes Akwerta akana kile Francis Bimo Nebunu ka arau niyata kora Mi Canada kora Mi te kora werta nebunu Kakele kile na kabongwa
1: Mi te kabongwa nguna
0: Kabongwa kora Mi Mamoniat
1: Miwe kabongwa miwe Geria girls yu Ha
0: Tukul jo Jamun area nak na mai kosong iman tapi kau
1: siapa iman tapi ke
0: iman tapi kau pesa
1: kau zat pi ke
0: Arab to kau aku putera kau tera
1: kau berapa
0: lagi tas kau 220
1: 220
0: dengan Alexa ini
1: kau serta agak tu kau
0: kalle piribe iku asak tayang angkut ke menu rupanya asing jauh tuai
1: Super Friday
0: tak itu kau tu mai inama kene sihir selim
1: Super Friday
0: kau ekta kau kele bud
1: I
0: Sungguh bucin cita gue bucin.
1: Iya sungguh bucin.
0: Jadi sungguh kepala sarah rabi sejuk. Gimana kita angkut gue 5,000.
1: 5,000.
0: Angkut gue tuh mainan makin sihir 5,000.
1: Karibu.
0: Tiap hari nunggu. Meetup kami bonus.
1: Kimi jadi jiji kau ngetek 0 agoi
0: 4,999. 4,999. Tutu mainan gini. Cita nih pilih kau sakti gue misalnya kita jadi subi gay. 20,000.
1: Iya.
0: Testan nih gue tak
1: ke? Testan nih bi kalau ke?